Ye se de sa ko de e pene ha. Sa usa buwa to pa. Ti ro ni to to pa. Obegi wo pete ha. Sa usa buwa to pa. Ti ro ni to to pa.